0: Jalotla gay di ni stick kana kana ma kwa kana kana. Kani jalotla re gaza mara.
1: A le no ile tsi ile ne batho. Kana ke yone no nyana mo tsoga pele yo ita bogetseng. A erra.
2: Papa ke ro tsentse mo komodi na me mogulu.
3: Fatsi le nula runa. Ke mpo ya modimo ke mo sada burra etu alne ka kari so tu hang banna tu hang e mamba sadise mai ka ba falai.